0: pin iroyin ayo ni o si pada gba iroyin ayo e won ti bible so ninu we Luke ninu we Luke chapter 2 ni verse 10 and 11 Luke 10 won ni angeli na o si wi fun won pe angeli na ki lo wi e ma beru sa wo mo mu iyin rere ayo nla fun yin wa ti yo si se ti eniyan gbogbo ki se nikan loni but to yi ba won angeli won ni won ti kokko lo best speaker fun won e wa wo ni verse 11 nitori abi olugbala fun yin loni ni ilu davidi ti se christi oluwa iroyin ayo gbogbo eyan omo lo e wa dide nibi te ba duro si re lo si waju ko rin lo seyin so ni igba mefa ma gba iroyin ayo ko to dale ma gba iroyin ayo ko to dale ma gba iroyin ayo ko to dale ma gba iroyin ayo ko to dale ma gba iroyin ayo ko to dale e pa bua wa gba iroyin ayo ko to dale wa fowo gba yale kan si ma gba iroyin ayo latodo angeli bi ko to dale e won ti ya iso tin ba ti kun bi nisin mo nlo sori facebook gbogbo eyan omo lo e gbo mi o gbogbo sona church 77 ti wa lote yo yi pada die enikan ni bawo la se fe se gbogbo sona church ati ni wema ibe ni sona ibe ni 77 o ti waye enikan ni ibe le ti fun anointing oil ibe le ti fun alomi 77 be ni ibe ni si ti fun yin ni paper ti mo ni mo fe fun yin na gbogbo eyan omo lo ibe le ti gba anointing oil lo feli o di ojo sunday ni gbogbo sona church wa pata emi le ko ni o emi lo gbo mo so ni o emi ni lori ni o ma wa juwe bi ti olukuluku ibi ti service o ti waye enikan ni wai tori sele ina ni agbodo gbon bi ejo ka so ni wa tutu bi adaba gbogbo wo wa ni gbogbo awon sona church ma so daada re nigba to ba dola ni agbare ni to ni aye atorun e mura o e je sari gbon ti awon omo olohun yi so ki ma fi se lo
1: baba mi o idu mi du gan ni awon ti pe lowo olohun mo send the testimony ni ojo thursday last week thursday but mi o ruboya mi o gbo lori radio mo so mo give testimony pa bi mo se n wa se pe olohun se se ro ise kan fun mi but mi o pada accept e ike mo sha dupe lowo olohun because mo ti so fun lo pe ti se yen ba bo si bi pe to ba fun mi lo fa letter pe mo ma se testimony so mo send the testimony yẹ fun offer letter yẹn bi pe at least pe mo gba offer letter yẹn gba ti mo wa ri salary yẹn ko to iye ti mo expect ti mo fi reject ise yẹn fun ami so le igba ti mo se testimony yẹn sha mo si gbo kan kuro lori oro ise mo si bere business mi so business mi yẹn ise okunrin ni aso okunrin ni mo ran so mo se si brand mi ni ana ni anola ni sha ni mo se brand yin ti mo je kawo eyan mo pe okay nse ti mo se lele nkan kan be yen ha baba bi mo gba first order mi le ni ah inu mi du mi ti expect e mi ti expect mo ko pade di for the first time mo de se gba we ojo keji ti a wa ni eni ni o ti eni pe ka gba so awon ojo keji le ni o ah baba mi mo rangeli mi eni ji o send you owo sin account mi fun aso meji like o mo mi ri o o de se ire kekere ni mo je lori ise yen o o de send owo mi ji si mi down ni account mi just like that mo tun fun ni pe 2 weeks lo ma to ri aso egbo ni no problem ah baba mi you know me do because pa mo se ma launch business lead to with them the client dey ko tun se pe en to tun ma doubt mi to ko so wo yen immediately ah baba mi no we do angel mi wale yo ha inu mi do gan ni se ko baba mi owo ya baba luke adura yin a ma gba ma de to ma se testimony
0: nice ye won langeli awon se won lo wale eyan nti mo nko yin na niyan eke angeli mi wale eyan ba n gbe eto mi angeli wa de yan lo tu awon mo to nbe ni ogbo mo so le nibi ti won de won mo so ati n ba n so npa angeli yo wa ni bi eyan tori to ba wa bi angeli wa daku eje n fele ise lo
2: baba mi mo dupe mi na ti leri o mo ti de landlady mo dupe lowo olorun ojiji olorun ti ojojo adura ti mi ati gba ti mo ti mo ipe yi lati 2024 ni aye mi yira ni 2024 olorun ba wa se ojojo adura ti mi o mu lo si waju ba oko mi gba ti mo ti jo ipe yi nkan te ba ti ni ka se an se lori ise oko mi mo dupe lowo olorun pasu ko tani March last month ni awa na ko de ni March